0: Tasi fonga ni sa mo Brisbane.
1: Tau tu mo ele iba sa mala valu tesi mala tasi fa mo.
2: Ole si po fonga ni u sa mo.
3: Ala lo ni fa e bi.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iba valu tesi mala tasi fa mo. Tauia.
5: Ya wo na na fa wa wa lo po kalanda sa mo e Brisbane au sitanga. John Fai Pila Valutissima Tassi Fabo. Obidati and Joey Lawalanda. Sam.

To fanga meke mal pensa ni mole to fanga mo to mal fo ni tula all the time. Ya fa pena ta pen pena ta to mo ki wisi man si ele o se atu ta to tem to lu so mo limi nuti on ta to lu tula valu. Ta le to le valu on fa pena fa mo to fo le to lang pena ta wona ta to li tio. Tu na to fa pi ba valu te si mal ta si fa mo.

ya tetul na tu lo manwi ya umu tau I lungo la wala mi se fo il famlanga I lungo so se me lava ya alufunye le tua ya o tu fa mo manga ene fa pena e na tau so I tau ile ne bitau mo ne beaso mo ni so tau fa talang tu lang pena fo I sa mo le ne bitau o te talo tu ne fa pena la bona tau ma te tu lang pena ile awala yo awala te bavi I sa mo te ne e wo malo si la fo I malo si fa si malo si le titi fo tu lang pena sawa sawa male ave ta vale o na ele temle nei e o fui ata to nei e to va tu sala pta ing fui mota to ia ele fa pena o na mo fui ta to no fa ta lo fa tu ile nei dula ile auto ile uso fui lo pena o nei o I Redcliffe le nei tula ta ao ele ta to fa linsini ele na ma lor nga lue fa te tele junior mi se fui a Lucia John ia fa te tele la mo le nga luenga Yo e tapene na mo na yo tatou tangata. Ya mo na pisinsi umasa mo lo fa pena na fita I tunga tulang pena il tau tua mai le na masino ya no alisi yo uma ya te sema ya ma lo nga lue fa te tele sa we tatou fale ofu tatou fale enga latu inicio tatou pisinsi ta tasi lo fa pena lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule una tatou fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose tala tulang tulang pene yai yal tato. Pese ni tafa abto moto yala I tulang ape one yai yal tato fa moe moe ole ne yaso inisifu fa pina tu fa tsia. You know tafa to ne pese moto.